Ruhipun tiang-tiang ingkang kafir, tiang-tiang ingkang lacut, saking ngandap meniko alit, ngandap.